sawo mi busa sa mo ware no obi ba mu kunu ho abeha mo ana a question mi busa keke me ni obi ani problem se odi obi kunu achi me ni obi ani problem kra se obi kunu na otare ho anya mi problem kra na mi busa se nyame ya wadom na wo so unyi na wo ware na se obi ba ukunu ho abeha wo ana abeha wa praise the lord eh house wa hallelujah.

na na ye PD ne mami e yente wentimi amba Josh Tigo. But na wa toto nyamani nyene aigu dada. Obesia na wa ye all the dirty works wa pra

0: Adaka mu ohye nzo se omu ji omu ni wo wi ahyehye.
1: Ma ahyehye.
0: Se
1: e to le bi ahyehye.
0: O de hwe se omu ahyehye wo wi ase na sa akoda adaka mu e ho ahyehye. Ye e
1: yo mu filia poso.
0: Na wi akobi wo bonsam ji mu jai.
1: E bi a se de yi ti se de bi. Me fon ka ahyehye.
0: Se uno wi ase aba e ahyehye, ahyehye. Ahyehye.
1: Ha, fe ye na wa ro ahyehye.
0: Ro ahyehye, o be ro ahyehye.